kita kata, puri kita kati, puri kita kati, sakala kati ki sakati ki sakala kati ki sakati ki sakala kati ki sakati ki sakala kati ki sakati ki puri kita ka, puri kita ka, puri kita ka, puri kita ka.